mirando. A ver. Na juma sabia ya bisima sa. Makwatu sa mimi ni Italia na wai. Jesus, I'm a